0: do sabba do da day, loo bom da boo da day, so bon sa ba ba ba me.
1: Abba do dee!
0: Will a reap a naza?
1: Ebba da ba doy!
0: Will a la ba zini?
1: Wadla but, woodla but,
0: see bla da doody!
1: Ooh, ooh!